0: Hầu U Bà Tàng.
1: Kali urali dai dai ke ku maya o nam ni yo kara lai lai.